0: lang kaadlaw ni balik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C sa mga aplika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
3: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad maglain ang tsura.
3: Mo na igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
3: Mm.
2: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
3: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
2: Ang line ana, Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
3: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
2: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
3: Gusto.
2: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
3: Correct.
2: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
3: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
2: Atake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
3: Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
2: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
3: Grabe, no? Kaya

0: Yang i-control imong blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imong mga nerves.
1: Dugang pa unsaon pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imong blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
1: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive sab ang imuhang insulin. So duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuhang insulin, gidilipod niya ang imuhang digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
2: D3Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio.
2: Gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
0: Kini pa jud, Doc, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
0: Wa na'y wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
1: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
0: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

0: bagong pangaiban. BTX 500, ang health mo protektado.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape.

0: team ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
3: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Sabi siya pag tunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala na mataya to is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3 Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kagka og mga tam isar GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
4: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
4: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
6: Ditribayo!
7: O, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
9: Tasa day kong blood pressure.
10: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
11: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
12: Ganun mo lang akong blood pressure.
1: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
0: Ang visio
1: nga may Ditri.
0: Kapalit sa mga bulika.
1: Ditribayo! Ditribayo! Health News D3Bio.
13: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
0: Ang visio
1: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabasa butika,
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia at tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
0: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosan, bau akon ba na sa nag-edad 40 years bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagi. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Ili na pagkadungom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP.

0: ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mo na rason Sir JP, anong kinanglan jud ta Magnetic X500 ug MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
3: tulo pod ka kapsul sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Akana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud Doc.
0: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music Doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na Doc ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Sa to pa Doc kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag DTX 500 og MyTC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC murag mabungol gyud kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
1: Wala dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
5: Ako si Jay. Saging kasakit ang akong likod ug na-history ang among pamilya nga na ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitry o gindo. Makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Tier 3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: Tier 3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
8: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: Tier 3 Bio.
4: DTX.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Masay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: GTX 500 na.
3: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: GTX 500. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
9: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
8: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
9: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
8: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
9: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
8: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
9: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
8: Bye, sir.
10: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: B3 Bio.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
1: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang hapon. Panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtap na sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
11: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continues supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5 na sa buntag.
17: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: of DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita, nagdalit ka ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Nabatay ang mga baboy sa Negros Occidental. Ibarabara mo kabat na sa kapin kung kulang 14.4 milyon pesos.
2: Mga isda sa Isabela na nga matay.
1: VIR Box, DVP Sara, ipaybatok sa impeachment trial.
2: Shirif gagisumbag DVP Sara ni atong 2011 o sa saghimong testigo sa impeachment trial.
1: Mga Pinoy sa Japan, luwas gikan sa magnitude 6.9 nga linog.
2: Duha ka tren, nagbanggaan ay sa Poland, duha ka tao ang ula.
1: Ecuador, gisurpresa ang powerhouse team sa Germany.
2: Paris Kakal, nakadawat sa iyang Best Actress Award.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Muli agna ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Karong adlaw mga K5 nga Domingo Pizza 28 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026 sa pangalan sa kita bukang puwersa sa Diwa GM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inimatig balita karbuntaga ako si K5 Jong, the new kid in town, Versales.
2: Ako sab si K5 Pamela, the queen of all media ning Doc Bayan Perates.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos sa Facebook account. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Barabarang mo kabat sa kapin kung kulang 1,213 na ka mga baboy na matay sa Negros Occidental base sa gipagawas ng mga datos ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Kani gibabara mo kabat sa 14,000 o kung na 14 milyon sa 462,000 ang valor sa danyos nini. Base kini sa monitoring gikan sa Mayo 20 hangtod Hunyo 22 karon tuiga. Sigon na ni Atty. Diaz, dili pa matumbok kung African swine fever ang hinungdan sa kamatayon sa mga baboy nga nalakip sa datos. Samtang na sayran usab, ganaan sa 29,880 ang natibok ang hog population dinhi sa probinsya.
2: Subay sa mabalita, bisugyot ang City Veterinary Office din sa Dakbayan San Carlos nga mas bintaha nga mababakunahan sa mga hog raisers ug hog cholera vaccine ang ilang mga binuhing baboy nunot sa subling pagtumaw sa African swine fever din sa probinsya. Base sa perikulahing impormasyon nga nahipo sa K5 News FM San Carlos, gikan kang Dr. Jeff Arunal, gibot siyang niini nga aduna na sila'y nasumiter nga mga blood samples human sila makadawat og report nga may mga baboy dinhi sa Dakbayan nga nangamatay. Sa kasamtangan, gipaabot pa sa buhatan ang resulta sa gipadala nga mga samples kung nagpositibo ba kini sa susamang sakit. Gisugyot niini ang pagbakuna sa mga baboy kontra sa kolera, gumikan kay halos magkaparehas matud pa ang sintomas niini sa African swine fever. May mga namatay mga dawat kanhi nga mga baboy nga wala nagpositibo sa ESF busa may posibilidad nga hog cholera ang gikamatyan sa mga hayop. Sa karon wala pay kumpirmado nga kaso sa ESF dinhi sa syudad pero padayon ang monitoring sa City Veterinary Office.
1: Sa bigas bahin nga batay ang gapin usa ka milyon ka pesos nga balor sa isda sa Mangat Dam sa Ramon Isabela gikan atong Miyerkules Hunyo 24 hangtod atong Huwebes Hunyo 25, 2026. Tugod din apektado ang 30 ka mga fish cage operators sa maong napit. Kasayran nga andam ng tangi harvest tabaw mga isda. Gumikan na ini, gingagaw sa mga fish cage operator o baligya ang nabili mga isda nga buhi. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR, ang hinungdan ni ini mao ang kakulangan sa oxygen na tugod sa taas nga temperatura, hinay nga water circulation o pollution.
2: Sa dugang pabalita lokal, daling miabag ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa usa ka estudyante nga nasamdan human madunggaban sa susamang estudyante din sa San Carlos City. Kini human mabalita ang insidente sa pagpanunggab nga naglambigit sa duha ka menor de edad sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City ni atong Martes. Daling niadto ang DSWD sa tambalanan aron bisitahon o susihon ang kahimtang sa grade 9 student. Isip kabahin sa pagresponde sa gobyerno sa maong panghitabo, naghatag ang ang DSWD Field Office Negros Island Region kon NIR og 10,000 pesos nga financial assistance aron makatabang sa pagpatambal sa biktima. Gawas diini, gihigayon usab ang psychological first aid aron matabangan ang bata sa pagproseso sa gibating kahadlok, kabalaka og trauma tungod sa nahitabong pagpanunggab. Gisiguro usab sa DSWD ang padayong hugot nga pakigalayon sa tunghaan og sa lokal nga kagamhanan aron masiguro ang kaluwasan sa matong usa ug mahatag ang gikinahanglang intervensyon sa mga apektado ug nalambigit sa maong insidente.
1: Subay gyapon sa pabalita, gibisita ni Assistant Regional Director Anthony Liobet CISO 5 sa DepEd Negros Island Region. Ilawom sa pangalawa ni Regional Director Dr. Ramir B. Oitico ang CISO 3. Ang Schools Division Office sa San Carlos niyatong Hunyo 25 aron magpabot og tabang og personal nga susiyon ang kahimtang sa nasuing tinunaan human sa netabong pagpanunggab sa gawa sa campus ngayong lambigit sa tinunaan ni atong Hunyo 23, 2026. Atol sa iyang pagbisita si ARD Liobet nihatag siya og giya og kadasig sa tinunaan din iyang ipasigdahan ang kamanungdanon sa pamilya, edukasyon ug ang padayong pag-ayo og kaayohan sa mga bata. Nagtagbo usab siya sa mga opisyal sa City Social Welfare and Development Office. Lakip na ang ulo sa mga buwatan o ang gitahasan na case manager aron hisgutan ang mga angay o lakang inunman intervensyon alang sa biktima, sa suspect o sa tibuok komunidad sa tunghaan. Nagigilayon usab siya sa San Carlos City Police Station. Lakip na kang Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police. Police Corporal Maria Cristal Cielo Kabatuan, ang investigator on case aron pakusgon ang patinabangay o ang dinli ang pagtubag sa mga insidente. Isip kabahin sa mga paagi sa pagpugong sa krimen, ang PNP misaad. Nga mo paigayon ng mga simposyon o mga kalihukan sa pagpakailap sa impormasyon. Alang sa mga tinunaan o mga ginikanan aron mapalambo ang kaibalo bahin sa kaluwasan, pagpugong sa panagbangi, huwag ang kaminungdanon sa pagmintinar sa usa kaluwas nga komunidad sa tunghaan. Ibugatan ni Liobet ang kaminungdanon sa pagpatuman sa DepEd Order No. 6-0-2026 din iyang gipasigdahan nga ang mga tunghaan kinahanglang magiyahan sa mga probisyon sa mga polisiya sa pagtubag sa mga kabalaka bahin sa proteksyon sa mga magtutungha o pagsiguro sa usa ka luwas o mapalayuhon nga palibot sa pagtulunan.
2: First place ang Julio Ledesma National High School sa gipagayon nga Master AI Robot Cup atol sa gipagayon nga 25th Philippine Robotics Olympiada dito sa Music Hall is Mall of Asia Manila gikan Hunyo 22 ngadto 25 2026. Ang maong mga estudyante gikan sa School of the Future kon SOF kinsa mapakita sa ilang innovation, technical skills og passion sa natad sa robotics sa national stage. Ang team kabayan sa SDO San Carlos City Robotics Team gani mapasalamaton sila sa suporta sa Department of Education San Carlos og LGU aron sila makaabot sa maong kompetisyon.
1: Ang oras sa K-5 News FM Philippines, 13 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon. Sa balita sa kaulungan, gipayag ni Prosecutor Oga mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima nga bisan pa man og napakyas ang prosecution team nga maablihan sa pre-trial conference ang Bureau of Internal Revenue box nga gingong may sulod sa tax records ni Vice President Sara Duterte og Mr. Nining si Manasseh Scarpio gingong ipakigbatok gyapon gini sa impeachment trial tungod may katungod ang katawahan nga mahibaloan ang sulod sa maong kahon. Ngayong Huwebes, Hunyo 25, formal nga natapos ang pre-trial conference. Di na dismaya si De Lima tungod wala misugot ang bugado ni Duterte nga ablihan ang kontrobersyal nga BIR box. Mainumduman nga gipasampina sa House Committee on Justice ang BIR aron isumite ang record sa gibayarang buwis ni Duterte og Mr. Nini gikan 2007 hangtod 2004 aron niya ibangga sa 88 million pesos nga sulod sa 2024 Statement of Assets, Liabilities and Debt Worth sa kaduhang pangulo. Bisan pa man ini, wala misugot ang mga abogado ni Duterte nga ablihan ang BIR box sa panikataho nga dili kinitahan sa prosekusyon tungod ipakigbatok nila kini sa maabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Samtang subay sa pagbalita, apil sa mga testigong ipresentar sa House Prosecution Panel sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte si Court Sheriff Abby Andresa. Siya ang sheriff nga nalambigit sa kontrobersyal nga demolition operation sa Davao City niadtong 2011 diin giingong naangol human sa gisumbag ni VP Duterte. Sumala sa prosecution ang iyang testimonya gamiton aron suportaan ang aligasyon nga migamit og pwersa ang vice presidente. Lakip usab sa pagkahisgutan ang mga aligasyong pagpanghulga sa kinabuhi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Gisugyot ni Department of Interior and Local Government o kunsa Department of Interior and Local Government ang posibilidad sa hingpit nga pagbawal sa mga online video game na naglangkob sa grabing kapintas. Sumala pa ni DILG Secretary John Beck Remulla angay nga tunaan sa Kongreso o mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ang sugyot nga total ban sa violent online games alang sa proteksyon sa mga kabataan-unang Pilipino. Inaman sa report nga ang usa sa mga suspect nga namusil sa eskwelahan sa Tacloban City ingong hilig sa usa ka online game nga gitawag og Gorebox. Ingon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC, ang Gorebox usa ka dula naghatag og kahibalo sa mga magdudula sa paggamit og armas ug buhimog senaryo nga may kalabutan sa kapintas. Sa karon temporaryo nga gibabagan sa CICC ang access sa resgutang dula ug gisusipa ang epekto niini. Sumala usab sa DILG, posible nga himuon ang susamang lakang batok sa banpang online games. Dunay kaparehong sulod sa Gorebox.
2: Samtay sa katapusang balita sa kauluhan, wala gitugutan sa Department of the Interior and Local Government kung DILG na makalusot o makagawa sa nasod ang resigned head coach sa Ateneo de Manila University nga si Tab Baldwin. Ipahayag kini ni DILG Secretary John Vic Remulla ni atong Biyernes 26 sa din gikumpirma ni ini nga magrekomenda sila og hall departure order kung HDO batok sa maong coach. Ang lakang human gianunsyo sa kalihim nga girekomenda na sa Criminal Investigation and Detection Group ang pagsang atong kasong kriminal batok ni Baldwin og laing napulo pa ka individual bago atubang grupo sa paglapas sa Republic Act number 10-053 o ang Anti-Hazing Act. Nagugat ang kaso human sa nadangatan sa duha ka basketbolista nga si Rene Batarbunya og Divine Adili di namatay kini atong training activity sa may bayon sa Dipakulaw Aurora ni atong Hunyo 8.
1: At oras may gala alas 6:17 na sa kabuntagon. Kini may nagdalit ka na ito sa mayang kabuton sa Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka na detox ka pa. Balabita International. Ikumpirma sa Philippine Envoy nga luwas sa mga Pilipino sa Japan. Human miigo ang magnitude 6.9 nga linog. Yato na klabay ang adlaw, Hunyo 25. Sigod na sa Philippine Ambassador nga si Maylin Garcia Albano. Walay natala ng mga Pinoy nga naangulo na matay sa kusog pagtayog ug sa mga misunod ng mga aftershocks. Palay usab nga gibantayan sa embahada mga opisyal gataho gikan sa mga leader sa Filipino community sa Japan kinsa regular nga naghantag og impormasyon kalabot sa kahimtang sa ilang mga isig ka Pilipino. Sama sa gipahayag sa Department of Foreign Affairs, ugot nga nagatiman ang ahensya sa sitwasyon sa mga Pilipino sa maong nasod aron masiguro ang ilang kalawasan. Ligo maulino gala 7:30 sa buntaga. Base sa oras sa Japan din, natala ang intensity 7 sa Hashikami, Aomori Prefecture. Nabati usab ang hinay nga pagtayog sa Tokyo ug ban pang mga napit na dagsang sa tao sa maong nasod.
2: O abot sa 2 kapasaherong tren ang nagbangga dol sa Bialoszliwie sa kasadpang Poland. Nasayran nga 2 katawo ang naangol sa maong insidente. Sumala pa sa tigpamaba sa Fire Brigade nga si Paweł Rajkowski, usa sa mga tren ang nagbiyahe gikan sa Kolobrzeg hangtod sa Warsaw East Station, samtang ang usa gikan sa pila hangtod sa Bridgeage. Nahitabo ang baga mga alas 4 sa gabi oras sa Poland sa Bialoszliwie.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines alas 6:29 sa kabuntago. Sorpresa sa Ecuador ang Germany sa ilang konfrontasyon. Yan itong, kano sa mga 26 kay K5 pa?
2: 26.
1: Ato ning Bernes. Man gipildi ang giisip nga football powerhouse sa score nga 2-1. Ang Germany nag-antos sa kasuko, bisan pa so sa kasayo nga tumong gikan sa striker nga sa Leroy Sane? San Ie? O saan mo pabasa ng K5 pa? Ang yung imanggod kay Murag na ay kining...
2: Ay, na yung maring inyos babaw?
1: Oo. No. Magdasay apostrophe something na so pag maginani I don't know how to pronounce. Basta kay kinsa nakapunto sa kanuhang minuto sa duwa. Daling nakabawi ang LA try sa dihang score ang goal ang winger. Na si Nelson Angulo sa ika-siyam nga minuto aron na matabla ang score ng 1-1. Physical ang sunod nga mga minuto kay kusog ang pagdepensa sa duha ka mga teams.
0: Balita Sports.
3: Okay.
0: Balita Entertainment.
2: Samtang sa balitang entertainment, nakabot sa actress nga si Maris Rakalgi 5 Chong na ang iyang pinakaunang Best Actress Award, ang pinakauna pagdiya. Sa iyang social media account, gipaambit niya ang hulagway diyan niya gikuptan ang Best Lead Performance of 2025 nga gihatag sa Society of Filipino Film Reviewers. Nadawat niya ang mga pasidungog tungod sa iyang pag-arte sa Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Nagpasalamat si Rakal sa award-giving body ug miingon nga espesyal kayo alang kaniya ang maong pag-ila, syempre. First time. Nagbaha naman ang mga greetings gikan sa iyang mga higala ug kauban sa industriya. Sige, congratulations. Maayong pronunsya mo,
1: ako. Congratulations. Sa itong award?
2: Best Actress.
1: Best Actress.
2: Mayroon, pare-pareha rin may gabilidad ba na?
1: Ay!
2: Hindi lang, magnaman!
1: Ay, ginawa ko. Oo. Yeah, basta kay mauna siya.
2: Kasi mauna mo nagawin to.
1: Congrats sa mo, Inday. Oo. Sabi mga balita ron kay Five Pam, no?
2: Ano naman?
1: Kaya estudyante.
2: Oh.
1: Naglabad akong ulo, naghuna-huna eh. Ay. Bawa ka gano?
2: Nga naman.
1: Ganahan biya po kong online game.
2: Ang huli nag-goal ka dira, kaya wala o din.
1: Pero dili Gorebox.
2: Dili Gorebox? Ano sa'yo mo?
1: Garina.
2: Dula siya? Dula? Wala rin sa Lucky 5 Jong.
1: Basta pag ma-appeal kay tiro-tiro, raba po ni Lucky 5 Pam.
2: Lucky 5 Jong, mauna galaba din mong ulo. Jenner, palaw Lucky 5 Jong, kagadula din eh.
1: Ka-Jenner, muntun ba na? Ang sakit na yung mga ganit, Jenner? Muntun?
2: Hala, ka-RTM. Sa-sa?
1: Muntun? Takto? Ah. Ako, okay, Garina.
2: Awa, Titris. Tunascape.
1: Amin ako, Gordscape.
2: Tres. Kanang arich-arich mo muna. Bansa kayo matutok ang building.
1: Karol pa ko. Urag, agi mo na yung gurong ganahan unta sa urag guhaon ako kurso kay architect.
2: Urag maunta. Ano na lang ako, Pem Jong?
1: Gimboy man di ay.
4: Gimboy.
2: Piansa.
1: Uy, lisod biya na.
2: Lisod, pero maayo ko kayo na kay 5 Jong.
1: Oh, wala
2: di ba, magkapaspas pa na katugayan?
1: Magkapaspas kayo mo down, ano ba?
2: Oh, kinahanglan, paspas yung utok, kung paspas yung pananaw, kung asa ni mo ito ibutang.
1: Oh, yan, paspas ka mo, kambyo-kambyo sa kanang mga anggol-anggol.
2: Kana. Hindi ko na madulat. Balik kong ipan eh.
1: Ay, kanang 3310 manguro na. Naana siya, no?
2: Oh, naku sa Cherry Mobile.
1: Actually, mobile na eh. Ako, kaya itong taklong ba nga magsaka-saka sa kahoy ba?
2: Ay, naman ba? Hala, ay, gano'ng. Bitaw, nindot po itong dulaan. May pa ito kay 5-0, John. 5-0, John. 5-0. Wala ka kabantay. Kay 5-0, John.
1: Kabantay, ay. Buwa ka, Bito. Nung ano yung laman yung pasangilan ng online game sa pagka-violentes, mga banta? Oy.
2: Dili, kay matod pa. Tungod daw ni Ana, nakato ng mga bata kung unsan paggamit o armas.
1: Hindi, oy. Dahil ang ganda mga bata karon kaysa sa unang panahon. Sa una.
2: Sa una, maglitik rin maglastik ko. Embargohon pa.
1: Oh, sinong bagay rin magyan sa una.
2: Mga sticker. Sinong bagay.
1: Anya, pwerte man pong sunlugan na ipod sa unang panahon, di ba?
2: Bito, wala lang man. Mga na, may sugid mo dito ng mama. Dahil na, pinusilay na.
1: Pero grabe, sensitive na kayo karoon ang mga bata, manggod.
2: Grabe ng mga
1: sensitive utok. Sensitive kayo ka na bang, di na nimo pwedeng ma...
2: Masunlog.
1: Oh, di na nimo pwedeng masungog, di na nimo pwedeng ma... Sabi ba, makaingon ko nga katong kipamulong before ni Senator Robin nga mga week ang mga banta karoon. Sabi, medyo halfway ato kipabang tinuod. Oh, huyang. Dili para sa tuang henerasyon sa una nga, pa. Tungtungan pag libro na rin sa kuwan niya, panahon ba? Pa, squat anak dito sa Dublin sa kuwan. Oh. Waman.
2: Oh. Lahir na sa una o karoon.
1: Sa una. Napakdulan kong class record.
2: Ah, biliyagon din. Ako man. Gidokdok kong libro.
1: Kay, late kayo din submit o kuwan ba? Kanang project. Bawa ka ko si Sinariad to?
2: Wala.
1: Gipalin niya may primero ana.
2: Siya ko pagkabalo nga, di matakala pa ito.
1: Gani. Oh. Gipalin niya may ana sa gawas. Kay first subject na mo sa hapon, manggod, is dili man ka itong amuag yung main advisor. Lain man. PE man. Ah, kanang MAPI. Pag gawas na mo sa MAPI, mga 2 p.m., gipalin niya may ana sa mga class advisor. Grade 6 na ko ato kay 5 pa, ma. Gipalin niya may ana. Yeah, ano na mo ang amuang ma'am. Dila na kung anlan si ma'am. Oh. Aww. No, however, nga matawag ang pangalan, get inside. Ano na din siya sa class record. Ano din siya. Basa din siya. Naibong ko. Kaya siyempre, di ba? Ako ang apelido, Versales.
2: Uh-huh.
1: Sa recording manggod, mga ika-fifth guro nga kwan sa iyahang class record na dito ako, na-skip man akong pangahan kasi kulang ano man eh oh awa na dyan ko ah, pagkahurot nagsulod na ako mo nabilin dito na grabe ng yoyo ni mama tungod lang yun atong project nga tahi-tahi nga dugay kay ko nga
4: grabe
1: mahal makang hilo gud sa una kay 5 pa.
2: Ganit ang sunod ko.
1: Kaya ka nang tahi nga kinamot mga tahi ba? Magsigir magsikyo sa una pa bra patahiot magsigir magdulag sikyo. Ang gukod-gukod ba? Ya, base to base.
2: Ay, okay.
1: Dakop-dakop.
2: Ah. Ay, natawag ka na sa mua.
1: Sanday?
2: Kuyukok.
1: Karon na, ningsud manjud ko kay 5 pa.
2: Nga.
1: Wa bensin ingon nga musod ko. Ingsod ko kay agi pa jugo siya tubad ah basta kay piti ako ang tangkugo. Hampak las record oi. Wa bang ko mamusel. Na, mo na diha.
2: Natunong mo to sa una ang karang mahitabo sa una si Karol ah. Laga nagpatay
1: ato. Sa una, mga bata ko sa una, marag di pa yung pagka isla Wilverse. Tingali, Sarah A9344. Ano na kaingon tayo nana? Usapang ko ito dito sa nasulod sa conversation in between atong to suspects sa Tacloban ba? Diba? Naiusan nila dito nga naingon nga minors can't be charged.
2: Bitaw.
1: Na.
2: So nagturo sila yung kaso.
1: So, sa una, maybe mo itong mga bata po sa una is kining strong kayo o kwan. Kining emotions kay Mona. Basta daghag factors nga pwedeng ma-consider magud ani nga mga senaryohan sa pagkaron. Bullying la ang sato na lang gingi kaingon before ang bullying di gid na mawa gyud sa sulod. Yung isa asa nga aspeto di gid mawala ang bullying sa trabahoan man, sa eskwelahan, sa asa bisan asa oi. Bisan sa realities kinabuhi na ay bullying. Mawala na tingali, wala mapakuan ba? Wala na ito mapa... Sani? Mapa-impose bitaw sa ito ang mga bagong henerasyon karon.
2: Mm-hmm.
1: Na dapat, you have to face it. Inaala dyan ang kinabuhi. Ay, sa'yo mangun, pag, sa mga challenges, di mangun tamas may mong ligon, di ba?
2: Di ba bitaw, maamagin ay makapaligon.
1: Karon, kung... Wala, kining sensitive kayo ito dyan, na mamusil na yun kakipay pagkadilis ka.
4: Grabe, friend!
1: Sa ato pa, inanaon ni mo pag-atubang ang realidad ni mo puhon. Mga iagi o bursa. Diba? Ato na tayo, lasay media na, suko ni si Jiniro. Good morning, Gagibab Zog. Bispa, mangutahan na lang ko kinsay nakadaog sa horse show gahapon. Watching from Mabuni Tapon. Wala ni uli ko kagahapon na Kaki 5 yala kisah pa rin nanawag.

0: sige. Ang tunda sa sunod higayon na po mga K-pop sa itong pagpaganaga uba na sa mga takda sa mga istasyon. Sa pangalan na lang sa mga station manager, SM Brian Mordena, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Henerosog, sa CEO, Doc Ramil Itang Uy. At ang kauban sa technical side, K-pop Monjay, The Epitome Carranza. Abi, ang inyong matigbalita, karabuntaga. Ako si K-Pop Jong, the new kid in town, Barzales.
1: Ako sob, si K-Pop Pamela, the queen of world media ning Doc Bayan Parate.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros,
1: K-Pop News FM. K-Pop News FM.
2: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
5: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maudyod na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
6: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
6: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
5: Wala.
6: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
5: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione.

0: kayo, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? Mm. It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Mm. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3 nabay ketones?
1: Wala.
0: D3-bio lang jud ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3-bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3-bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3-bio.
2: D3-bio.
4: Health news.
2: D3-bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
2: D3-bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3-bio.
2: D3-bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-a na sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
6: Pamasaga butika!
0: DTX Beauty Soap!
7: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
6: Pamasaga sa mga butika!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend
12: food supplement for men.
13: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gisulay nang inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
4: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Kumaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: Una.
7: Problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Kumaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men.
14: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
15: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
14: Hala, naa di ATM dito?
15: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
14: Daghan magtawo dito, good.
15: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
14: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
15: Sana all naay i-parking.
16: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, o mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
2: Correct.
3: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mapagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon mag DTX 500 o mag Mighty Caesar GP.
2: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinasab si Doc Ramil oy saying maayong panglawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. P3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
6: P3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang P3 gamay Visio. Ang Visio gamay P3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirbe ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
1: lugar. DTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: kapaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: DTX 500.

0: 200 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mapahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
11: The best place to shop for all!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaa. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.